sokuthina asibona abantu ngempela abadala esifuna. So i-chance yakho le yokuthi uyishintshe yonke leyo.